0: Ayun tuwa ka lang kila Woji. Hello?
1: Bundia.
0: Bundia, bundia. Salama.
1: Salama, ha? Lin te koni, salam.
0: No, no. Salama. Dulu man nani ni amuta po yung telefoni.
1: Ad na ulo mo kap delegado, no?
0: Eh, distrito siya ni.
1: Balama.
0: Un balama.
1: Anasay dinambula.
0: Balon to, alo pa di Bashaka?
1: Bashaka wa kenromata.
0: Ahe.
1: Uro le puiri.
0: E puiri.
1: E puiri wa haicho uro li onno.
0: Eh.
1: Eh.
0: Balon to, isalamu.
1: Isalamu kyo pa jira, batinyo bante kune na aru tekini kayo.
0: Osukurela.
1: Kabenya kabo, isalamu amara kama, zakia mamadi mama nambula.
0: Ahe.
1: Ama anua ka omari nambula.
0: Eyo.
1: Asihi maa kawaba, Selemani nambula, Tualimu nambula, Zainabu nambula, atualo tena riwa mpiyo kawa. Akunyadu waka ashehe Salimu Nyama, Salamu Chaya. Mpatani haka kawaba, nerilea mambo nchunga, Salamu otena riwa, wakpiyo kawa.
0: Ahe.
1: Kikumaka wabu kiweku ni yasa uwe Salamu, mamarupa wa ana, hildu biriasa Salamu Chaya.
0: Eyo.
1: Wechinga wa salamu wapanyeka na Wilsoni.
0: Ahe.
1: Fred 24, Anna Damia Rusha Vilela.
0: Ahe.
1: Ukwamba unu kiruweko wa mafuto wa damu salamu chaya.
0: Ayo.
1: Kwa heke kiruweko mitande wa kapanyeka amwene Anna Ipui salamu chaya.
0: Anna Ipui.
1: Alaza Lorenzo unampula wa salamu chaya. Konstantino Mariu. Atuwa otena riu unampula wa. Kiruweko zambezi ya salamu anakachopwe. Salamu anasuwatera. Ana aliu salamu chaya. Na atuwa otene ankiwiri ano lokati ula nisa di nambulo kabu delegado salamu chaya.
0: Ahemi sirani.
1: Okota vo.
0: Asante nira.
1: Na amele lihera ka salamu wa maputu ala nkinachu ula nkina na ya ya ya salamu chaya.
0: Ahe. Asante sana. Tepo shukurela.
1: Uwarente kwa umana.
0: Asante sana.
1: Asante.

0: Ayan to akana le hodi. Hello.
1: Bon dia, bon dia, bon dia.
0: Bon dia. Salama.
1: Salama ka ho radio ni.
0: No no salama nuru bandani ni amuta pjo telefoni.
1: Anaka simu wa shanganani la.
0: O shanganani.
1: Gava.
0: Oneri wa shanganani. Wanu tolu pali wa shaka.
1: Baka wa shaka pra ki brabra kati o kere shakone.
0: Oke lo mona muluku.
1: Ayo ka maka wiyo kuone kana mane ndrapaya mu skola onyo ya iwa ka.
0: Umura waya. E kwa lo pali nlevili liweke. No te poti pura. Ayento no waki na leto. Hello. Bondia, bondia. Salama.
2: Salama, kangi halanyo.
0: No, no, salama. Nuluma nani?
2: Nuluma nona Feleni o Maputo.
0: Ah, eh. Ava hiwe salamu wa hiwa.
2: Hiwa bo. Kitawa adela uisi na nakatana Selena uisweleke.
0: Ana Selena.
2: Ana Seleni.
0: Selene.
2: Ya, ana Seleni.
0: Alupali wampula wa hiwa. Ukabdelegadu, weriwe ana Selene.
2: Ya.
0: Kamu hukono shere were hiwa tuwa urenise nai. Selene, umaputu. Mano tuwa lupa ni washaka?
2: Washaka va, epa nito tini njiti lakani kutiko hilo.
0: Ahi.
2: Paskinoona kinkirati vava.
0: Ya.
2: Kahu pancha kula nizo?
0: No, no, salama ento, vano nto nkahayaka kumele kipahi, ya ulumi heka tuwao.
2: Epa, wapati ratia wa kivangumoni vo, kapu telekatu hivyo.
0: Ahi.
2: Ha, panya makacha miho ya wangira hivyo.
0: Akana nto ya diwenla ya wampu leto, wabahiwe salamu.
2: Ah, a Constantino.
0: Ayo.
2: Wampula huwa tu tene yale wampula.
0: He.
2: Eh, abishaka nyua nukivangimpuro.
0: Ayo.
2: Abara kanakatana.
0: Ya.
2: Kanakatana siu.
0: Uluka nava hampuro hawa mayawo.
2: Aha, nakatiope kina mga vahati mpatero kwa satoko.
0: Ahi.
2: Eh, ka abishaka anaati yao ya dota wabo.
0: Ayo.
2: Eh, usambesi ya weno anakasako.
0: Ya.
2: Anamgelemo. Eh, anapalao. Eh, kerefire, atuatera.
0: Ayo.
2: Eh, epa, atu tene yale kituwele.
0: Oh, tene.
2: Anawasha tambe.
0: Ahe.
2: Eh, teko apama.
0: Muteko apama nera hiyo.
2: Kava haire de.
0: Yava hayo, ni hui imane. Mai, salamu wani, usalama mai.
3: Ya, bantia, bantia, bantia, salama kahiyo.
0: Nah, handlu wii mana ni ba? Nera maya olo ni wii te.
3: Ya, nah,
0: nukotu kimana. Mana tu bayi salamu?
3: Salama, kina la siura, kana seleni.
0: Mashimai mun lebele, haniko hensina, wera akala hosuwe leni.
3: Kana katarna, nakatarna, nero maputo.
0: Ahi. Mana tu kahi salamu ya mai?
3: Ya, mana katarna siu.
0: Ahi.
3: Mansula ka oyenitia tu shua wu.
0: Ayo.
3: Kina ko oyenitia o.
0: Ahe.
3: Nelsoni, Sonora, Iseria, Luvia, Tian Vina, Etima.
0: Ahe.
3: Ote ne anaka. Kina la isela mammo, kia raru anamulwala.
0: Ayo.
3: Andipa toka kendo wampuro uzo, kina la isela ma.
0: Mio shukuri la mai.
3: Odurikato.
0: Mheme shara baba wai.
3: Eh.
0: Asante nera hiyo mai wong tapu ya telefoni marela.
2: Obrigado lukutore norowa.
0: Papa hiyo ni nkila wituwa ni baraka mteko.
2: Unaromela.
0: Asante sana.

0: okay.
1: Tani, ulilo kikila tani. Tani, ulime sana. Vanu, mwaheta nene, wama nyuiwe.
0: Kaheta nene.
1: Ahe.
0: Kaha upanya mama.
1: Ahe.
0: So papa kaha upanyaga.
1: Ahe. Okay. Vanu ntova, kirurumele keti hii. Ntheli nne kino upanya, ou, ukala mleli wanyi wama nyuiwe.
0: Hey,
1: mama kaka ba o. Ah. Ila, eh, o teli o go
0: thuna.
1: Eh? Mui muntu,
0: muntu
1: o gisi vela wa kula mwenranyu. O teli nrina atwe li. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Nyoko mteli nrina atweli. Nyuma atunene, eyo kenkala maha.
0: Eh, mingi
1: mwana. Nda miya, kamurero gisivela. Mika kaone nene ni huku nekina mtia nene yole ula kala wakameshimu. Aha, utika nendrawe.
0: Mwamu amu waru kamuawelo kabihira mariru amu waru kifiri.
1: Kawende sote ne. Aha.
0: Ayo, wakalo mwawihalene mteli. Aha. Mwawelo tela.
1: Ah,
0: wakavao
1: kinu na wero tika na wanyu yoiwo ya ukalewa waka hamurero tika na rutu yotinu kumila upakira maihi ni maihi na tika na anontova oshokuola no wolo wanteli nenina ho
0: ano elekatu kwa tata
1: atati nyu heni nyu no perderi tempu ko Pero le tempo mahene he na tatinya o malele.
0: Yena mama ndelo kina ya wiwa na na. Ta mama kaya lela la papa. Kera ntuni o kila thila amusa.
1: Nyuo masumu nera nyuma lela papi nyuo awo. Munkela wa lela wera miyo ko theli wa. Komaza mulopa na paruki kavihera. Sabau. Anama na alala wo kavihera ni wa aso miha. Koyonu wavau.
0: Amasha papa yenra nghala wa kavihera waka achekula na mama kwa mumina mama uiwa na nantoko wera hini.
1: Waka kavihera nera yereka sipapinyo unuwa virikana ni miyo. Ha? Miki nguwa kavihera kani sotene. Na papinyo anuwa wera kavihera ni sampani. Wanonto kira mika awenle sotese neva. Anama na awoga walo nde sampani motambe. Pronto. Nimpake kitamba wihu. Ni wanje yereka nama na alava. Ihao.
0: Vanu eraka ihao, kera ndoke mure, kento wana tataka ou akaleka na mangoso.
1: Na mangoso, huh? Majumiyo, miyo podu hikala na mangoso. Miyo kamukisuwe nle. Miyo na mweri. Kamunanto wiwa sina nene nwa, ntoko nene na matoko ala wava vira ala. Kamunanto wewa wera akala nero na mweri. Nakosiante, owi wanyea ntoko na nakosiante. Ay, wava mohima sana. Na muhako mtoko na baba mnona yitimiyo atatinywa apodi wale la kawera tata kunkhala na mulopa na iwe ana mweri okura ntuno thela heri muhikile wera ntuno thela mweri akithela niyo dampani ko bolowa mpani bako bolowa mweri ko wale la parwasu weli haba
0: asante miki wa maso mashikino hokolela thoko wa ko haya mama iwe tuhena mama iwe kuendla ya halaya na papa iwe
1: iwo
0: bari hanna e ora paka miro we wa tata
1: wera
0: ni no tuki wa theni no wera ha khulela ba ya hima ya ipuko ipuko okopi hatho
1: iwo ba
0: kani koma ha mashiki hokolela thwa mama ka wiwe tshupu enla na papa
1: majumuhile kelekento mio malekela vali mosuwela valekera. Tiana watamu. No kuzanyiha na waze kakina. Wanonto malu thoni mpakeke ufuju ho. Miyo kawie sote sene waka hii. Uisi nyerera. Hona ho. Nakala kwa reji mayo wanji nyo. Mika mkumi haso kumi hapara wera. Muteko uwete sana. Mimba majimpani mkivolo mwene. Nyumu hove ale kantika. Mpurgemini huku nene kariwe iwe yuheli. Waya kaona wera ala avolo wa mwe.
0: Wava muhimanyo wa kwa rejima nkinkela katei waneno ni huku notawa sataka ni uona tolopo na kumakampani
1: o teiwa mungu teiwa ya heni yungne ete he okumanyu numpodhu walo yesa tuwa kina kada muturi ni toko nawe mroge maalele katatinyu au

0: ti Helen.
1: Ama maka.
0: Zina natani.
1: Lizi ama matona.
0: Reni pele makupi. Toni vet.
2: Chama yeye. Bana da yaru da mundi Reni.
1: Ekipo.
2: Kadi pele ekipo nan.
1: Nalo sa skola.
3: Ike.
4: Yo no.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Najiripa 8 horas akuno kumango itu kumusambika. Wetu kupika ni kamwina na mamto mada ya 238 metros. Ona media, frekwensia, jina kupika ni kam, kutio chiragia, paru sambolo am, 1260 kilo yards. FM, abada batawon jelishinga mpaka misi, jenchi wandi kam, tukuguru chiri ya malwe, kutio chiragia basi, paru sambolo am, 89.1 mega yards. Achalo nguwa chinjetum, kweko basi, kuri ugatandam, Masu gada bachawala rijono, jumapiri, jumasiku, sana chichem, mwezi, weuno, wa August, chakacha chunu cha, dushmili, e 26. Basim, aunu wajigalono, mpamunda jam, 9:50, pakuandi kapam, Tuichi basi ni pataula wakungulu kani machi njetu nsagule wetu ngombere. Nsagule wetu ngombere mpaka mudaja 9 horas. 9 horas ingani sietu siya pachi mdikisi. 9 horas 5 minutu tuichika basi ni programa ya kaulule. Kaulule pamudaja 10 horas. Tukapati pamudaja 9 horas 40 minutu. Kwa kuya kubasi nyimbo siya kunangam, kungulu kadimachi jetu pamuda ya 9 horas 50 minutes. Katima kena, katujo kubasi nkule kanga na wachiao, kuneka makono mwachi jetu wa masingo, pachi nyasa. Uwiri, nintamada basi, wanga bisi kutiyai, mwapariche, achalo mwachi jetu, wagudile wairisi, walinkutupika nlam, ndando yosisope. Seturi nkwika uche wala rijano. Ngani majika pem? Central Technique alia unoteni onom. Jervasio Andisone Rabisone. Pesi nchenga kuchechi wa ula alia unoteni onom. Amandiyo Komera. Une Abdul Zakarias. Rijano ngulongo lelam abarabanchiri wa. Radio Msambika. Ngani tuleka chalongu wa chinjetum. Mpaka tima. Kakuleka ngana. Munda ya. 9 horas. 50 minutes. Wendiba ulendom. Kwa mpaka mdwa chiri la. Ulendu wambone. Wendiba masengo. Yai. Mpanga ni masengo. Mwanga lirupuso. Wabizimesi. Achironda. Kwendi je. Wendi nkupanga ni masenga utakazi. Wendi kwamba kumusa chidlam. Kupanga niya masengo. Kwambone. Wendi nyibatalam. Nkuminye nisya. Kutimpate. Utendere. Ntande. Siyemba ngulwele. Gakule kanga le kangalam. We. Tukunza chidila. Achalo mwachi njetu. Ambuja kulungu. Ampe. Utendere. Wakaje kaje. Wandi kuchawuni chire. Ntandesi ya ilevi. Ya kule kanga na kanganam. Yari nkunganam. We. Kwa tindo ya lirambu ya kulungu tiyai. Ampe imani. Eji nje. Kwa basi. Gadanda ulachalongu wachijetum. Tuli umpepe. Mpaka katima. Kakule kanga na. Munda ya. North Yodasi. 50 minutes. Ngada ndaula. Achalo mwachi njetu. Tuli mpepe. Au ni wairisi. Radio Msambika. Wairisi. Wambambandem. Na ngolo. Jema wairisi. Akuna kubangu yetu. Kumsambika. Oitu wala si 4 minutes. Kuchere. Mwatu gambiru malotiyai. Kuchere kukupanga ni masengo. Kuchere kukusiungula siungula. Kuchere. Kwa. Bando sope, wari nkupika jila. Uwairisi.

0: Sano, mwe jente da wawo. Mwe. Pane wa mkwenu. Ngamu. Kabele kubuta bachiminda. Uja kumwe na toku chovela.
1: Bari ya mbone. Shinda yende jeyo.
0: Sano, chena na wile malayo kundari.
1: Asante.
0: Sano, sarasi jivambone tuntena.
1: Chira, lariye shina urize.
0: Anati kumbula kwa
1: wala kumbula. Zavi dwejula, zavi. Zavi ya kutenda ya kwa yo.
0: Basi mpuanga mkwane.
1: Ngadipana iwe ni asante dada. Leba ungura kana utanda uwa ukuma.
2: Samba none, ngusa kaa muombe. Kuomba kwa kwe, utu kuomba gani mangubulu. Kuomba kwa kwa ni mangubulu jikutenda gai. Unechinye mbeje kajimbo. Kujiomba mizimu. Ngaya mitela kutenda iwe. Ya unaminga ni mpika nila. Nini ya unijanga diele. Samba none ganyi mbeje kajimbo. Igongo, kala kala ko. Fadi jibana mizimu. Jejiku mtamila gamundu ni kutiga kuduala. Kuduala sanu yede ipitile. Sanu one pangu gona chilo. Uyona. Panaru one kulembe lantela ya unami. Ata dubidi dipu. Na kuombole kaile. Igen. Sanu kuomba. Mutuga ambiji kuomba. Mwanjanga anga wedu wala tata meche nini wewe wala ngani pika nila yeza mpano kutu. Fluke buluke ya unami. Igen. Jaji. Anafiti imani? Anaka kalakala kamka wana kana yetu wala kachichi?
1: Kabeba kele kofelepo kagwi dilewa anasepa aure kushkola diro.
2: Kabeba kanga manonu manamanonu wa mwana chichati.
1: Mangadi ya hidi mwesetu tantandita kurora isi ndumu katiana ranonyi leudi unekumboteka yukumboteka.
2: Mwe. Kui wana yini ya tipa na mabata ni ya mwyesu wa ilani chichachi.
1: Ngapa kwa elewa anaselewa anganti lagane nguti.
2: Mbole mbole.
1: Anata anu mbole mbole
2: jama. Dizo dila apiti ntukutawela uni nao naga.
1: Sano nga kunala waikaga.
2: Nao naga. Wampa kapepa la kapepa uni najuhi. Dilipa ngu kwepapa na gamba kundingula.
1: Ana mwajo nkuwenga nani kapepa.
2: Nadi tena kundu wantela kundu mudo nga yinjili ya.
1: Kano juanga asaka. Unekulwala angulwala kwa mbaka kuni ungari ya diungari ya.
2: Mwemkula kapa ishe itu suche. Pa ishe itu suche.
1: Yanga di kanduza anone mberile na ayo nguti.
2: Kundu wakula watiga. Mwemundu ujujue nwa juna muleje mwe. Sanu waku mwabiti ntukuta kunjiga la kamwe.
1: Ana walamu ila utumumbula jeje mwe.
2: Unagadi ila ntengu utumabiti mwaji uchipatala. Mbole mbole.
1: Kusimbi siri ya rano mpaka.
2: Niwelazi kwewe unapita kutukutawo chinja tenda kununga napita kudungungwa kuno kumangwe tu
1: ndaka kumangwe.
2: Unakwenda kutapa kumangwe nikule na ragana muleje. Kuza ndile chile.
1: Rano sha kumenga nani si baba yele bana.
2: Ibye baba no ayi kulemba nono ayi kulemba nono mpaka takabuloni chicha yi yi.
1: Alembile mwelemo.
2: Nambo mwe. Nambo mwe. Nambo mwe. Nambo mwe. Chinyi ndiwe ndatumaje kulwa lapikene.
1: Atendeje yankura kayo
2: ta. Ndengu mbombe.

mafuna kuti ngati tili wodziwika kapena kuti ife tikudzidziwa zinthu zina ndi zina zimene ena sakudzidziwa ndiye timafunitsitsa kuti ifeyo tikhale ngati kuti ndi anzawo a Mulungu kuti Mulungu ali chapamwamba chapansi pasipo ndiye kuti pali ifeyo chifukwa choti tikudziwa zina zake iyayi tangokhalani mdaliso wa Mulungu umafika angakhale inu mukudzichepesa anthu odzichepesa ndamene Mulungu amawadalisa anthu amene amazikweza chauta sagwirapo ntchito ina iliyenso mwa iwowo chifukwa iwowo amaziyitana ngati mwa Mulungu iya ngati mmene kunalili kale inu kale kunali timilungu ku Ijipiti kunali timilungu tanzeru timilungu tamayendedwe timilungu tokongola iwo ukafuna kuti ukongole ndiye kuti umapita kwa Mulungu amene wokongolesayo iya koma zonsezi zinawonongeka chifukwa nkatumbwa kwambiri ndi ndani angawonjezere tsiku pa moyo wake kuti ina ineyo ndiwonjezerako tsiku lina pano ngakhale Hoseya adanena kuti ayi chautra ndisiyeniko tsiku lomweli liti ndisiyeni kuti ndimalize ntchito yanu inu mungalimbe ndima choncho miseche muli nayo ija kaduka kapene muli nako kaja kwanyogodola nzawo kodi ya wanso ndi ndani awa he tachimvani mmene chikuyankhulira chikuona ngati kuti ichocho nchokhoza zovuta kwa basi 18 minutes past 10 ndiye nthawi yanu.

Mosambiki, mauya ya polemba, tima yamba lembo litanidwa emi. Unkuchatila o, c, a, emi, b, i, k, u, ndi e. Mauyaya yalindisilaba zinayi ngati, mo, sa, mbi.

Ati njatu pela bakate kilichipacho chokudia icho chachokela kuna wale Mexico. Kwa lake limapezeka pa mitundu ya mbili ngati pa mtundu wa masamba ofuwila ndi wakuda. Nampo pa mtundu wene wene uli wa masamba. Tengo wake umakula mpaka 12 metri. Ndi umakula bwino mumalo mufunda. Pela bakate kilichipacho chabwino kudia ndi kili ndi vitamina za mbili. Ndichipacho itimatipewa kwa matenda ambili, ngati diarrhea, diabetes, kupweteka kwa mimba. Ndichipacho itimatitandiza pofuna kuonda ndi kupunguza pezi. Achinjatu, chipacho itichidichabu ino kupunda, tengani mudie na nesu ndato tenga ndi kudia. Nampo musidaiwa lila kuchituka mukalosa yambe kudia. Achinjatu langizo latu lafika kumatelo, ndilelo pa langizo la vipacho, tidali kuchijiwa chipacho iti chokoma kupunda chitanidwa pela bakate. Ndiwoku pasirani langizo ili, daline, Jawadu Ibra.

Ya, itima kala chintu chabwino ifiwana kumadya vipacho vosiyana siyana. Osati kila nthawi kungo madya vintu vina vosati pache mphavu. Imafunika ifiwana kumadya ncho vipacho vumene sivijititandiza ifiwana kukula bwino. Achinjatu, chipano tieni ndilangizo limene la adishi.

nokati vakane ninkela wiwa ana masomiha amukulo to wam tarika uniyasa yawa ni himya ona naroporo nitikiwa mpira nave kila mkaliheri wewe oreri wayo.

0: Ni wakile tuna letu hamusano radio semika lo bo no ite. Bo no ite ahile liwa.
1: Ahile liwa ga to bo no radio.
0: Nene sene na skole sina naya.
1: Mio sina kasi ni hani Enriquez de Torino na pakala wa.
0: Oh, pa masine wibo.
1: No mretele onno kai de radio ni.
0: Nene sene. Sai sai tana kwani ya kana Vitorino?
1: Ai ni kwani ya kana shine na ho ga.
0: Ya kai kavi?
1: Ah, 42.
0: Mas isa-isa'y hanera'y unwaka nene sene.
1: Ya, mas alhamdulillah. Meron dito nira kaupahin.
0: Ikay-kay.
1: Ah.
0: Yorera tiyay. Wakala maluban to na uihira'y wajiman na Vitorino.
1: Ya, narno mo uihira pa yuera pa. Ya, kaya sikere ke mukolo pa.
0: Ikay-kay.
1: Ah, namusukura laga manena minuku era pa. Baga girane ashmini 42 alhamdulillah girekor gute papa hi
0: ekai khai
1: ah
0: ajimene ana Enriquez Vitorino asante banjibale omuta punya telefoni ni tho ya kankwani haya ya CPK sinjibale pa hakwani avirile ko kwani ha sinjibale mulikwa akavire ni akale ni okumiwa malele ya
1: ah santa
0: ni river musa

0: 17200 mutabunye telefoni mbekele ntipo nene ni rosi velani nene ni no varani murima ayo nera nyumwe yole lake avale nakhala ntoko ni himaleke ayo nalani hiyo ni wibleni ri he programa musulu no rad msanika lo bona ite
1: ya bona tipo tulaka
0: nayi no hileliwa
1: hileliwa bokolo watu bulupala ke hileliwa ka kiro rapio
0: nene sene hakupushira sina ne
1: njenje
0: ana njenje
1: njenje
0: sai sai vanon to kwa hela tana antuna wenje poni
1: Que vayan sipo la reflex
0: digo down
1: ah resena ka musiko le namata kera we ikinakukinira moteria ikinakukinira ni ikinakukinira moteria
0: no kala nenno masika hi kai ponye kini hala wa hela reflex ngina va yo esmani de yambe kila wakala reflex yambe kenda ya tiker
1: Okay,
0: uno hipo
1: nyopo
0: tu usa
1: la papá,
0: reflexi 13. Oh, pa, onto moto ka también la we. Kini halo mga sabon to hakale tani chipene.
1: Chipena. Si pone que les baja. Pasa ka chanoti. Pa chanoti o khala ona mi ete, ane no tuli hamidero stati. Kendre la ka tip Juma. Kendre la ka pasa ka Luigi. Asumani, Nizi, mwenye adensi yu, mkila na miyepe u, masunzula shiwa ni na miyepe. Ahe, mpasa naka mumati, mkila vamereku wata mwela mkatingi watama isha weno. Murupa naka abudala, mwanaka miira, mwanaka ajira, mpanya nyakilako shanawa. Mbasa naka mwenye na kawa, mtu ni hako mbushidhiru shalawa. Mwenye atamu tambu mkilo shalawa wawu. Kirela kandroku na kainisha. Kirela kakunyatu waka mariu. Kirela ka... Epa, apasa nutene.
0: Akeke.
1: Ure, njenje, oyo.
0: Oo, hasa.
1: Kirela kenutena.
0: Asante wanjibu la jibwene, iweleke njibu na yanu.
1: Ah, obrigado.
0: Asante, asante.

0: 23 horas ni 12 minutos, se marati a Mozambique. Aló, boa noite. No ile liwa to kene.
1: Ile liwa kae hale marati.
0: Nene sina chwene, ne asuene sina naya.
1: Tulimone wa mpudan no far muhala spantam.
0: Achimene sai sai ntuna wa nchiponi.
1: Intala wan sipona piku sino rata unirawe. Odelo mhete ni hane sentata maraka.
0: Wa hakala lita nchiponi la?
1: Hello,
0: ni manaka, ni maraka, ni manaka,
1: Maria,
0: Shelsia,
1: Nitelina.

tokelela makona ka uta kahie kino hila ungiwere ya ubuela ngere tokelela kaha tela mararu akushiwe namira wakwaka ngere ya ubuela ngere tokelela kaikala ni mrogoraka uziwe na yawe